0: panu refi ni padu your friend and say holidays a hoduo men kan say holidays nye men kan say japade nye anso sika na edi ma wo se bua fa bua man no na ni pankwa na no sa amna na da ka kwenu men say say obi si no no wan ko si no no ene ajini pensia nkwa ka bia ko mni ni padu ewu gana nkwa na ji se ni assembly say si ansa asana di assess okoye jumede no akwa koye
1: tumu committee
0: asofo committee ni so besa ya jisika amanyofo mama mama mu bumfu na nokra na ye ne mo ka na nwumre yi se nyame de man no mama mu betimi aye enti ne ye de man na shemon sa no enti ye di dibie bi mo so ye party e anasa party bi yanhwe gana ya kwan ɛno na ekum ne pa ɛno na ma ni pa nyini nche ɛma driver for car sɛ sɛn ɔsɔfo kwembo a ye de ama contract da ye de usika ma ni pa na ni pa giagu ne botom gana nko na ɔsɔfo o sikani na o di aman aman na boro no wo behu ehiafo ɔma bo abɔso ɔmo kun ama sikani gana nko
2: sumpa
0: o hiani no ah sikani na sikani on fa mwa mo hie ni ho to no so on fa anye no wo be hu se ohie ni se ko ma sa sikani gana be before and to God is watching the yesaya habedi ade number 1 or the 2 minute kunkum nyame nkrofo nyame adiofo ne ne yiri twetwa omuti
3: yes
0: obedi ade de oyee no de oyee ni se Oma Israel busye kwa nyame mae no okire se omo nane mfri nyame mra se monye bone nyame mra no momo fa nye juma ene dia na ekoso ye social media no so ene nyame ma usika kakra kura se ni biba anyame ahu mobo apegya ene dia na oye ne TikTok dia na oye ne space no so o de bua nyankopon adwuma sa enkoso o de bua sa nyame ma enkoso anasa o de sa nyame ma ebi nya sika de kratramadon sika na enti adwuma bi ani ho ji nu bone dwadie nko a o de ye laka krawi sa manfo ma nom na mo nsei ei na obeti me adwane afri ho asofo ye wadwuma bi awo sofo ntimi nye na wo sika se na odi akokra nuama tramado container ma de aba enti obi anyame adum ni sika no sika no tumi na aba no ho no de ode ye ne se ode se ye mabunu no obi nuansa nuansa sisa no boni gum se ye mrante ne maba wa no mba adwaman en sanu bi wo haye so no ma chire de gana nkwa na bites no ozo kroketu a bites ya ko hande na faro da bro chire kro us kro no bites dos wo che ti so my gana etse sebi state back e your friends us state back pepe and it is on my gana population
1: bites be free
0: No bonny. A man for the musica say. Obetu ya ho ka wo. Na ketu ya no bedru e no na to da wo ni obreso wa ba. En fan kwese bonsam.
3: Yes.
0: Odu fie en say a man for mebun. En say bi ya say the laka. Ye do we na ashe. A man for ya tofi wi tofi nyina. Na to da nkran num say ya na